0: Sining Panikiano, tadaw ka ng Mantad Jamba Siam, gisa may Jamba Panamisa Kaswagon.
1: Ay, ganap yan, sining, minanimpon ka, pisinangan ka sa bandat, kasaban menig, yan. Dua sining misut sining mantadi Esa gimis kadali huay sinusut kagu sining mantadi Rizwan kasarau dika oi ama Kumadiku dit asadu mantad melahing ya Kumadiku dit asadu mantad kedua melahing lalabi pakabia tamak ya Lansan dan nalis ginau nakarangu sining diti kasarau dika oi ama Amin ikut tatan meniti jam kasiam habadam telu minit kasaban ya Kakal ko doon miyampay dahit ito Radio KNFM matadi kasuaban. Pagkaya matada jam ko ng kasuaban, miyampay ko di DJ Shukri, pinapulang musika sa limbahan baras sa Malayo. Ang tinuntunan ko ako ko sa limbahan baras sa Luzon, matada jam ko siyam kasuaban, gisa marketa jam ko abadang budo tanga daw. Miyampay da siling-siling kapalisan tabinay, malasan na lidas at rima tinanda kayo. Malihis ginawa at karangos, siling-siling man ko punya tadaw bay na. Apada misa tulan ka turu tahun 2002 na pada manam. Tapi anda titi tadau konam na kita panay harapi tatumuan pananghi ti watas toko rapin napin. Kumadi ko dit na wian na dua gas tay kataakanan tabinay. Tay ka babarangi dapur ikat kau hitid tamu apin napin tabinay harapi tatumuan tadau bainik ya. Alasan dada taano tay ka abali di kayo at tanga babarang kasukup-sukupan ni dapur. Miagal ka itang asada, tanga daging, tay ka tanga rapawan-rapawan kaya. Kumari ko din ang kapututan na sa ripa lang ang ikaw kita binay. Huwag mo pabali ang tayo kapataran na sa liparilag, ya. Hinta, nagkabali hindi pagayadong kita binay. Balit ang jam kasi, mapadam 5 menit kasuaban.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web

0: Iyan sila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bayan na ako doon yung mga kopyo nang kitang ka, minay kitig kabun engine lang.
1: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na po.
0: Iyan na kikopyo. O saan ang muna ko ngayon ngayon tawan na bayan na kyo?
1: O, oh, irinagi. O saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
0: O tapat ka, piyo. Iyan sila.
1: Uy.
0: Harap po gawatan ko, piyo ko rugyat. Mingila, hindi. Kung ngayon ngayon tawan, hindi. Da, halikat sila.
1: Is no makasusa intan na po di handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kailah ko na dah. Malas ako na mangintang engine na.
1: Malas. Oh malas na po. Magkinang ano pa radio. Kaninga WFM. Harap pa nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya harap pa nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang mamaya kaninga WFM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan. Abis senang nga saban, bayan na timan ko pulang mo sa ti turputan ko ngayong yadtawan mo ang takatado bayan na kya. Kapramisa tulang katuro taon doon na ribu, doon na pwede man ang pinalabos man tadi ti dakopisan mangingitong taon Malaysia matagiti dapat watas panong kainan sakit. Matagiti watas na kaninga o kasaban bayan na malsarup kya. Malsarup kasaban bayan na tibinay panong sadapan maninggarod panong sadapan rumasami sa doon na kainan panong katatuang maninggarod may pahit nangos isa doon na kainan Lina Sobas Akawas talo na padam talo darja Celsius Lina Sobas Asiriba doon na padam talo darja Celsius at amunan kasaban bayan nga malsarup kya panong sadapan na minigita tuang rumasami sa doon na kainan Lina Sobas Akawas talo na padam doon darja Celsius Lina Sobas Asiriba, doon na padam talo darja Celsius. Inka nang ipanangitay nam kya, kasaban bay naman, tungus tayo ka masarup kya. Panang sadapan, rumasami sa doon na kainan, panang katatuang maninggarid, may pahit tungus, isa doon na kainan. Lina Sobas Akawas, talo na padam papat darja Celsius. Lina Sobas Asiriba, doon na padam talo darja Celsius. Panang ka nabawan? Nabawan kasaban bay na ay sarasam. Sa sadapan, amne kita tuang maninggarid, may pahit tungus, isa doon na kainan. Lina Sobas Akawas, talo na padam talo darja Celsius. Lina Sobas Asiriba, doon na padam apat darja Celsius. Kanang piya, ruputan ko ngayong yatawan, muntak at edo bay na, tapin ay kong awi. Ay pinalabos naman tayo dito, nakupisan mangingintong taon Malaysia, muntak iti na patuatas, manong kayo ng sagit, alansan na kanod kapailaan, am nagkikapasarahan. Ang ponsi ko to, kakalako na at maginangaw, am naging mga malot na hitid na radio, kininga FM. Ang kakal ko maginang odahay, maya frequency siyam na ba na mapatitig. Turamigayans ka na FM, kuhay aramay ba?

Garabia sining narong ato sining pinampatan kaya silipin buwis ondo yung om nagi sining matadi masay sumiran so min masan na koso koso raw kom na po di ka minigoy tatan ba niti jam kohapad kasaban kaya man ko papalam mo sa tipasan na ramit ko matadi da WhatsApp kina FM kopi sa nga saban ni Jay Wilfred Wilfred Esal mantad kampung dalian baru mukuni sining matadi suduin loncit suhuo tanak may sikul sining dat diti peranganku kumad kemalingan dongon na poyo lepen dongo po sikaw kasi ah amarko tipasan mantadi James makyuni sining di versus gongkit ada rubato timpuno matadi James Tambunan aring na majanon kopi sinang kasaban kaya DJ makyuni na nun na po sining matadi artist versus sampulot sovereignus sampulot hingga na po balay sining matadi artist jadi kuli naghihini kasiya basan ko na po sanang sanang toko da manikita daw tamangan ka kapasawan no inan ka tamu tamangan kapasawan no inan tapos yan gakanda lagi ako sin kapasawan no guang oh minagura murutam tamungin kapasawan no inan kapasawan no guang om kapasawan no akanon takaw kuno kusyo DJ nayan ko nayan ako na di dusun baina pasanatan ko na pabora sa murut kasiya isay karati ang ponsikaw aw na po karati nga siyaw na po kasiya ponsikaw DJ ponsikaw na po ponsikaw na yung kumadikaar ni Majanun may ko pa ugunggul ya kaya tamungin kapasawan no inan kapasawan no guang om kapasawan no akanan takaw kano paring kuarangan arini Majanun ang ginawa to ko rimbay sumusot rimbay intera Budrick Paulus pinampatan ni na Emily Quintin opos ako di kamso tungkol sa ding mata di Jester di gusip pinikano na magikinang sumandak talaw am nagisining mata di Rizwan Azmi oy umandak kini nga FM ko hoy aramay ba

0: Kan we are sitting darong atau sining penekiano kia sining penekiano makikinao mata di Petrus Onggo minegal sakot di tetamau pagulay din darong atau sining mata di JD Kulinag penekiano nagi tapi na yung arani majanun asadot po tayo rikatan ama nagi vardus gungkit kadaro pata timpu penekiano di seriten tapi na naliwan ko na Amin kita tan pada di jam kapa da taluna pada mapat minit kasaban hiti da kanan takaw. Hari ti pasan na ramit ko. Matadi JJM may da isinding di wesas pod tong nakakaos kan siya. Nakasuan ko na kya. Repin Jahumin mantad mangitam baro bangaraya kaningaw paglo kumadi ka DJ Jirin kasi ako kuro nakabarno sanang nakapaginduro kana ka DJ nakapaginduro ko na tayo kaya ano nagi aw nagilingan kumadi tabangon ko yi Juspin mantad ko yi keke sabilin hilid bukit indah batu anam ralan kimanes may pay pasan ta mga itako na dakledasan tinan kasari sa pinsadusa ng tako kaya kasi aw nagilingan kumatabangon ko yi Abdul Tahir hilid id RBT suk takura-kura kabar di kayu hina suk alansan kasari anuan takod kiri dasan tinanda sanang miyampay menaguang kaposian o nagilingan kumatayin sanang tamaluti katutun miyampay pasan nalagatan takaw menaguang kaposian am tamang ay takaw na kiri dasan tinan alasan kasari dad awana dan abarkatan tako mantad minamangon. Kasi ikaw na DJ to pinapalunos ti pasan ko dit anaro ko piya. Kani nga FM kalis ka piya ka. Kasi ikaw kumadi ka. Repin Jahumin. Abasa na sumusot ng ramit ko matadi aman kan. Salam lesi madani kumadi ka DJ. Assalamualaikum salam. Pati silangan na papalan karajay ni Gonti. Mantad ako itid kampung baginda ka niyo. Kasari makinangaw hitid radio tako upon sikaw kasi sige na ikaw madika amankan ka maharga utipasan na ramit ko. Oh, iyan ng kagok ya. DJ, mukiano ko sinding manta di Abdul Samuel joget kupi-kupi. Ba DJ, sadya, may jugit ako kasi ya. Ah, harana kaya, tabinay kaya. Maharga utipasan, tahuri naman tadi Elvia sa may paran. Hello, kapisa ng kasaban, tadaw ko ng DJ Jirin. Kapisa ng anda po walang karadya, Joro Teknik na FM, may batsyok niya. Siyaw, nakalambat ako pinapatad pa sa nasibok-sibok ti kasi nga kasari may kinangaw diti radio kasi. Hello! Isa na may kinangaw kina FM Nukabar, kasari dalidas, kakal lidas na rin Miss Ngingis kasi. Ponsi ko da pasan-pasan matadat ko mulutan kina FM, manigit na daw. Ikasliman bara sa Malayo, Dusun Murut, magal ka iar ni Majanon, arin ni Majanon sa Lef Angon, adik Uji Marcela, Ellen Kamabung ro ng Skim Tumani. Salam pimulutan kakal gisam sa gisam kasiya. Pahingkurat kawayan na tawanan di kayo kasarid mato da sanang kasiya tinapanga mikudap kasiya. Pusi ko DJ Jirin info dito sanang lagu-lagu dito ang sanang pabisadangan na papalan karajam kakal Miss Ngingis God bless kasiya. Pusi ko madika Elvia Samay Paran. Kinangot ako sining penikano di tapinay dito. Ano di yun? Si Spodong nakakaos. Ambrose Samuel, Jogit Kupi-Kupi. Amni Clarice John Mata. Ama, Om, Apa. Kining FM ko hoy. Aramay ba?
1: Tila musa no. Miyampay dahay. Kining FM.

0: Kinang Hano, Kiningaw FM, Niyampay Dahay, Idko sa Limbahan, Boros Dusun.
1: Kana pia sining mantadi Clarice John Mata ama om apa sining kago mantadi Ambrose Samuel jugit kupi-kupi am negiwan si Spetung. Nakakaos mo nagay tata na Benity jam kahapad 5 na pada 2 minit kasaban iti da kanan takaw kaya kadalihway ito binay ar kata jam kahapad imis na kasaban kalambus at kabarta ni bang harap at timpo makinangod isa pakanta sining pagulo darangawa sinding aman ko pala mo sa tipasan na ramit ko manta di sa iti kapisadangan kasaban DJ naging kumatay sa nanta binay tambalot pasan lalaga tanta ko papalan karaja tadaw bay na alan sana ilas takaw ay sanan konsigaw ka manta di Jokulis Anthony Kampung Agudan Kiningaw kaya amhar na kita pasan na remit ko manta di Junaidi hello kabi sanang kasaban di ka kumadi ka DJ oh boy kasi obsanan

Junaidi. Alang sana ledas ka oboy kasi oh. Ang osanong no sining dat minan dia bay pasangan tada obay na oy kasi oh. Alang sana dat nalihis sa ginawa kumad insanan ko kumbulutan na karang oy ho sanari nga nalihis ginawa ka di Junaidi. Amon niligan kumad insanan dat purupaganakan kuy kampung lalagatan da kayo dat palan karadya. Kada kau tongob biho hitid Australia senang-senang iti ka Junaidi kya. Iloy Junaidi Australia kya tapi na eh. Paingkaraja yung Junaidi hilid Australia. Amna ko li siya di gulo di Tadaw Raya. Amna ko guli nakagulo di Australia kya. Malasan na da manamang kalidasan tinan amna kikatingalgan tinan panang hilo dambakon kya. Ada open driver kaya tapi na eh. Ito, dambakan kaya. Baras ka na pa malayo nga. Masuk kandang kambing, mangambi, masuk kandang ayam, bakokok ka kaya. Akan ka sumiliw toko dat manok, tayo ka sumiliw toko kambing nga, air na pa nga, nagyarindi. Pino ka ng tamad kaya tapi na eh. Sigarag ka ngayon toko dambakan kaya, masida tumanod toko dia ladrantak tayo ka i... budaya-budaya ini lagi tapi nai kadang katano dit aku pia senangat budaya lagi tapi nai bagi nama tuan sining pagulot rangot kabar tini ba haki hai sa sining mata di Wilson Malong WhatsApp pinin tutunan kini FM ko hai ara may wajam kapat 5 na 4 menit kesaban kakal may paida hiti da Radio Kenya FM.

0: Okay, sanahan kumadat magikinangaw, kadaw dito. Ito ko'y kampung sunsuran tamunan. Hidang nga haraot pipira at tambuloy dat norban ko iti. Masanang dat mitutun tako pangawi dat isay kapi at tambuloy tako dat kasoban bay na.
1: Bama kapi sanangan kumadat tambuloy. Mila matok ya dat papain tutun dat ngaran umur pahinsikul hidang nga.
2: Mila.
1: Mila ya. Bama isay kaya ngaran iti?
2: Nahay na po nga Francisca Blazerald. Hoporom 5 taon. Pansin ko sila ako SMK Tambunan.
1: SMK Tambunan. Oh. Nuot nga ran dat kakamat tunian dit ay laan no dat man uniya mantad sera ko pad missing lad di.
2: Ito gungga kam mantad taon 2019.
1: Oh, lalaid na kya?
2: Yeah.
1: Mm-mm. Isay ka piyat minunudok di kad poponid tunian dit.
2: Ita pa ko.
1: Apa no? Malahing no kya?
2: Malahing.
1: Oh. Teka, minsing ila sandari?
2: Oo.
1: Oh. Oo, kaya. Tapano na't iminanudok dat tunian dito. No, opuri mananud seret poponi ka tunian ko basanan dit tagangon dat tulun ginumuan.
2: Kagagaran mati.
1: Gagaran kasari, kaya. Yeah. asaro kong dat poponi dat tunian?
2: Oo.
1: Oo, kaya. Ginuman dat tulun, asaro kong dat poponi? Asaro, kaya?
2: Asaro.
1: Mm-mm. No kapiat imani-imanan no di timpun dumental id kaganaan mamain kakamutun yan tay ka balajaran.
2: Maman, kuna po nga kumana ko balajar po ini daw sape.
1: Sape?
2: Yeah.
1: Oh, no kumayan da sape?
2: Matat, sape Sarawak.
1: Oh, sape Sarawak. Baham, pun sigaw. Baham, id tagwangon ko dat kabayan nati tapinay magikinangaw. Hara dua tanak ya, dua tanak. Tuk, miyapid matitibay na. Mila pa po yung tutun ngaran, isay ngaran no?
3: Aaron Lazard.
1: Oh, ika?
3: Abdan Gregory.
1: Hmm. Pira na umur?
3: Hapodamdo.
1: Taon, kaya? Painsi ko lida nga?
3: Sunsuron.
1: SK?
3: Sunsuron tam.
1: Darja no?
3: Anam.
1: Darja anam ko ay sunsuran, kaya? Bam, noot ngaran kakamatunian man ko yung uniyad di?
3: Tagunggak.
1: Tagunggak. Ika?
3: Tagunggak.
1: Ika nga tagunggak nagi? Ika nga tagunggak. Oh, kailangan mamain tagunggak?
3: Taon 2025.
1: O, dat mamain tagunggak? Oh. Isay minunudok to niya niti?
3: Itapa ko.
1: Tapa no? Isay nga ran tapa?
3: Jer.
1: No, o paruminan dat sa irad poponid to niya? Haraman to it. Oras yan tay ka asanangan poponi?
3: Gagaran.
1: Gagaran, kaya? Piyongkura, laman gagaran, piyongkura. Mika? Mika? Pam, no, imani-manin do kayo?
3: So, manu, mamain, yahay do, kolintangan, kolintangan, poring.
1: Poring?
3: Poring.
1: Oh, ika, no, imani-manin.
3: Sama.
1: Miagal no po, bilang.
3: Miagal.
1: Pamika no kapi, dua tanak, miapid. Na tanak de Jared. Punsigaw kumadi ko yung dua. Punsigaw.

Baik nanti jam ko habar misa 26 isa minit ke Saban. Kakal ko da temia pai dai ti da Radio Ken FM. Harti pasan naramit ko man tadi ti WhatsApp Ken FM. Kapi sarang sa BNJ, yung kay Kaman Jarius Mantad Kampung Ulu Tipo, mamasan ako ko tabihan tadaw ko nam kung matensan ang magkikinang ako kina FM. Alansan alidas, lidas ngawis, say-say na nakaragatan tinipiko di Songkonihab, DJ Kasiya. So isa na nakaratian tinipi ko dit at sangka niya DJ. Minaginipi ako mando tungaw piralabay tampangil ko. Kadto nga ko di kasama dat marim karim lot gaut ko hilad tampangil kasi agi. Hindi ahoy! Intan-tan na pangangakan kaya tabi na eh. Kumari ko ditar terul gawat kaya tabi na eh. Intan na kayo apangakan kaya kada kopiah. Kored makan di tagumalunak kaya takay tay kay ita rapaw di tangatamis itang sagit kaya. Tingkan-tingkanan na pagiginom kaya. Diri na patingawi ako subod di kaya tabi na eh. Amen at jam kaban misa, 2 minit ka saban, sanang dat mga listo pag ginawa kya. Sining man tadi ni Klas Udag, mayan ko. Sining na kaguman tadi, Harrison M. Sumandak ramot perang am nagi. Sining piniampatan di Francis Batungan, Jikulo Ambon, Jusin Ambuyungos, Nusin Batungan am nagi. Saplin Rasiman. Kini FM, kuhay aramay ba?

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninyo FM.
2: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syok niya.

Facebook Mike kan saya datang Noro. Amkan saya anting asrama yun. Am sahuli ko. Sahuli ako pa yun. Paing ko ng arama yun. Amaris taka po anting asam ang kiningo taka para rimbay onggoyo mulongon ko. Rimbay rihel di rabin am ilori sheli Johani. Am sumunuhin na baho rimbay ri Albert Andrew inibit mo guangko minogar.

0: số ô anh số
1: ôi lên công quay nào có lên công
0: yo tan tan nào mù
1: ôi rồi
0: na boy to kalau nakapaguma yo anh số rorong aku mau kondo mini wago untuk kedai mayang pait palian salarong am ambiat.
1: Oho. Ala, tapi hinong alingkung, sino pa baling ko tuvay? Analiro ra sakot raun hiya turo nga rapa huntu.
0: Eh, oko tiyan so, tatango ay kurojo mutu. Ibok no, may to akan galing. Belanjain ko ko.
1: Uy, belanjain lagi?
0: Yo.
1: Ah, ay tilo na ko sa loray. Ba, mako-mako lah.
0: Ba. Oko tiyan so, amun makibalanja, malibok kali ya. Eh, ba, ibok no, giyo karita no.
1: Yo. Kamu. Lingkung.
0: Yo.
1: Akasuku to penapo, anapao penapo rondo, habis belanjain mo kan. Akanan ku ramai.
0: Ba, kondo kapakanan gini on soho. Maka utaka.
1: Ba, mako.
0: Yo, so, mokondo ko talungatus.
1: Talungatus?
0: Yo, ga.
1: Kulo, antakon mo ha. Kaya ko ka malanjain.
0: Abot.
1: Oh.
0: Amun mokondo traffic yuk tikulan.
1: Yo, kwa naliran ku akasio.
0: Abot tinayo, kampinan takaw pat mumpokar karita. Soho. Ba. Naitilan aku no. Ongit takau kadai mayang.
1: Yo, makau.

Ya pa kaga Raina jam kasak talung apa ngam ini tra tangan waro. Am Raina kaya tak Raina tangan rimbai kalau sama impai nyo hino. Ari ngota ka rimbai rimbai nakalair sukura jam karbor hamai. Apa kaga Raina pasuku aku pia bilin urangan taka andong jenis laim. Hai DJ kan saya tangan waro am. Yau kan senra oro hiturion pangkonangan riun nang itora bilin mai ra Facebook mai. Ampa kaka beli kapo ang itora bilin moyon mai ra WhatsApp mai ra nomor lo sa siam limo walu siam ono walu ono walu. Ampa kaka rayus tak kapo ang kiningora rimbay na kalair rimbay rin si Iwot nang gumaan inalap nang tuliaran. Am sumunay na bahu rimbay intori mata ni Atang naka ayong. Rayu sa kaya ramo ra kasalulaan rahu numurut pagaya mantakaw monsoy.

Raina pasukan ke pebelin orang antaka sino aja kauran. DJ kan saya oro raiti monsoi oroti rakeningau ti malah sutojo kan DJ monsoi peyo kan DJ. Bagi na ayok DJ paring kuanangan poyo am kaan sayan. Yau kan sayan riun am. Paing kuanangan poyo nang itora bilin ramo. Yau onsoy oro tira keningau alasu ra. Mai hitu. Amra istaka po ang kiningoh ra rimbay na lolot no trus madi rimbay ri Aaron John Agustin am sumuno hinabaho rimbay ri Rosy di Sabay sa Kuliambang. Rayus akaya ramo ra radio kiningoh FM ra kasalulaan ra hunumur murud pagaya mantakau monsoy.